0: Bishop Michael Adusa.
1: Bishop Michael Adusa. Bishop Macho Bibia come.
0: I radia don or the Ache.
1: Or the Ache. Ye de Nyankopoase. Ye de Nyankopoase. And I do ye de Ojano San. Ojano sa, ojano sa, ojano sa no. Na ye de twatwa so anache bibia so etimi aye fine. Ye busume foforo. Month of double grace. Month of double grace. Adum bahumi, you know. Debia me catch or say, Ese unanti wa adum. Ese unanti wa adum. Ese adum. Unanti wa adum. Sabrabomunus adumu ni wuswa. Ukem. Adum a warrior and suntini etiano. Ente esa usunanti wa adumu ni yamishira etimi bawosu. Na niyama biyara ee koso wa wasitine mono. E uradi eti mesi yesi ya na bibia anso eti me aye fine. Ante no ye krado sisi ya ana. Ye nkeja atumu na afi yeti me enko. Ena afi insumene.
0: Ochre esiyama.
1: Ochre esiyama e waha shila waha. Oja fwe. Yo. Ete yan ko ni se yan ko ni se yan ko ni se yan ko ni se yan ko ni se yan ko ni se
2: See what Peter boy See what Peter boy I am doing this Pentecost song

eba wiyem ne se wotira nye ye ne se yare we nkonye kidney problem ne we nye liver problem afi bp no mo na gudi eduro so ho na wonan aye wududu wonan tia wa wonam haiti so bi apian sa wonan tika krebi na wantena se na wu kotwa hwe eba ne sa wonan tika kai se wetu mrika kweche na wakoma ebo ntem tem tem tem tem tem sa eba ne sa e ka kire wo se stroke ebo wu plum dan me ka kire wo se se stroke be fie a ebo fie e ma fie ya basa e se sika bema ntumi nko oba ntumi nko nje ne yonko nti eba ne sa na mu nyina ma gina fa ko na nimpa na nka okoba na fe akoba to the stand se aje se obi na obua no pega no na nyame aye wadum nti me ka kire wo se se stache wuti a mo na wuti pa wo na kire wo se enti ne na ewo wo brain mu a mo jere fam no emu astante se problem nti se e sizi wutro te e pipe mo jene be gina wutirim e ma wo kasa e ma e ba ne sa woni tua se nimpa ni okasa wote but won't men respond it na makacha use isaya ye we stroke no ade a ompe eye panne se wunya de panne kokase kim na wa nyame anye wadu wenye oduru ye fo bia obetumi de edru aka ne na akono a wo be sesika wo wiase wo be nyinara ewiye na ebe ku nimpa no na ono na ye medical ma me prove kira wo se ye ntia haban wa by book ye ntia haban se me makosku makuma bo degree ntinka ye nana anom no ka we mbedu bebi ye dui tena me ka kira wo se wo be kura se ye de nyini na ekwa challenge so bi betumi akura ne ho na we nyini ache eduane wu di bi odi bi wo be village ye ntio bi eduane o eduane bi odi obi anajo be ye 8 o'clock na afi na odi fufu odi wie ya na wada san impay oni bp oni diabetes oni cholesterol oni wan wan oni yare bia no ho din na where because o sore no pon ni ti na ye ni ya de waposa haban na waso wegu ebedu no na bibia abewie ye se moje na ade ni tirima na nane se neni neni kosua na ye ni ya na ate anase na ya ma na abrofudin yare ya ma wa abrofudi dedede obi ko hospital so me doctor se membra onu hwe o se me personal doctor na ye ni de o de hwahwa ne ho o chino na ma tim ni wetwa hwe heart attack akuma na kuma bon tem tem obinidi aye cancer obinidi akache ni se when your breast cancer sabi de bia me ba me kache o se se obisi oni meduro wa ko ho 3 months won to na wo de so kwa aye wa wasem de nti na yare ba ko 3 months won hun sunsua su bia afi yare nsem wa na eje nti obi ba fofo no afredi kiyima diki me hawuni okasa wi ya woni ne kai oso me twen me pet de bi no no aka che ne se okopet da ansa na waba sa chip kasa dani pon on na mwa na nyame anye na dum tim na okọ me srawo wodi ya ka che se scanse na wuyem se bi koko no wuje woni emoja ya na ya se etu fa ka che se diabetes de ya lifestyle nto no na ye wo de when they catch you, when I catch you, say cancer, yeah, obi mesim, she papa ya, of ya blue chiba ye. See, testimony, see, me a me did this, me who di kina, me who betom me. Full stop. Di kini ma oye yangu po, oye ordinary person, but that too much chede ya media chairmanum, e ya habain. Enti papa no see, mufame nko Ghana. Na meji di se me hu dikin ma cancer ye ye se be kumin ma survive na ene de na ekosi

0: And I also am filming quiet and quiet.
1: Ya bra bra
0: ya bra bra ma wa ya no
1: de nipa de hen
0: ya bra bra mo chese mo sabre ano ya bra bra ma wa de ano obi am fred obi de obi am kom na pa ha asama be de ne se o se Awurade kasa kire Joshua se mede o hene no aw de ko na no no o hene no ani akofo no be no ma de asha
1: wo de he se ubo hunkra no a Joshua ubo hunkra no a de yesi kro no ye de ano kro wura no
0: wura no
1: be de wo
0: me de na ye de asha
1: wo sa sa
0: papa se ye de obi sha wo sa ni apa na abaye no
1: sa
0: se se ye ti ye wo de shira sha me sa ni me pe na me de ene me ye no ni me pe na me de me ka ti go na ye de asha me sa etime na me de me na mi di no so me wo no so control to so Joshua o hin no a wo di edom na nim no a wo ka me ma no eyo etie no no akofo abrane no waka se monko a no mere no mokọ muntwa jantum no mo se no mumuru no mumo eto no mo tuo no sa wa hene no lo hene ya de asha won sa
1: sa
0: on timi ya de enkasa ana enkrofo nzo atwa ne hu ahia no a ama wa hene no so aye be ma no sa enkrofo nzo ya de
1: asha won sa
0: to Joshua enye de ensuru
1: abon ne ntakra na kire de
0: sa ne kase ye
1: nti akofo no
0: a akofo na atwa ne hu ahia no
1: ti se yes David na kofo no a woni mo kona ne ho wode ne ho to onso a wonu to bi diakon no and was medi ye ti abusuru no
0: musuru
1: medi omo sha won sa
0: Joshua
1: medi omo sha won sa
0: sa eti nya pra be den
1: obeye
0: wom se de bi sha won sa wo lu su to mi enti o hine no a wonu no wo di wo so no ye na sha won sa wo ye nsu to mi and ano pay se obi e ti e na so oni ebe bom paya suje die no ware dia show nsa ohia no ware dia show nsa boni no ware dia show nsa ahoche na abeda busua no so no ware dia show nsa won kran pa ebo ebetimi asa adane busua nani aba abusua bia yakopo yi ni papa akopo o enti won pa ebo bona anana pay ware dia abusua na shabra no ebe show nsa obetimi adane abusua nani abusua no a Sabita frache animonyam animu no abusu sabita frache ni patituru bia animu no se anapai wani be brene wo bompai a wani de abusu no be den ebe show
1: nsa
0: na obedane abusu nani yesa abusu no obi ntukwa da wo enem pa be wani du betu kwan na wo dane abusu nani yesa abusu no obi enya ware pa wo mu me se wo yo ba yesa abusu mu o chese obi nya ware pa ma wo mienu miensa obi ani kunu anapai sa woni be bompai a e wori di abusuana wale be de e be sha wonsa na wo be dane abusuana de ani abusuana ye nwale mu mo ye ma ye nwale mu mu ntu kwan mu nya djuma nye chesa brabo na isi bisi basa se woni be bre ena na pay na wo de wa koma no adwen adi achi na woni ye bo mpaa ye nwie no na abusu awurade na mo so adane abusuana ni
1: o si see I have delivered Jericho into your hands Tahono mon kase raden fahwe mame na de mentumi nye na se de mpanim 40 se omoma kosuku omoma yesi abusia wo tasine hu se se wo de ho atwa urade so se wo bi a waje urade di se wo bi a wo ye urade ba unu se wo ye ni pafia bi ni pakuma bi o ti hu di pass wo no urade hwe wiase nyina no wo se wo me di sakure ya shawonsa me de market ya shawonsa ba bi a wo ti na shawonsa ebe di edwa wudie no me di ahya wonsa enu no hunu se yes ranya kasa pe bu se tumi ni ade wo bo se me di ahya wonsa enti enshro
0: ba bi a wo te woni ba de ho ayi de
1: enshro
0: my god
1: o se your hands do we on safisika he bi ani wo me se kura me se wo ha se kitu abi na nya ko bo se sa na bi o o se I have given that authority o he de tumi ni me di amao
0: sa
1: akofo de tumi me di amao Take control over them. Subdue them. Come, sir. To on. Uber to me. Yeah, ya bram bram. I don't Uber to me. I'm going to go to Facebook. All right.

ne makan yenhwe na ye ni so medase se de makan obehwe na wadi so na kai hu no se ahobambo eyemawo eyemame eyema obia safety is for all.

0: training ti ene me eji microphone ma ko fufuro e odi ni dwa o me so me di airtime na ye dwa wa
1: hello
0: na ati di me kan ene de
1: me asa mo bi disturb mu achi wo
0: oh mami
1: sakina bra
0: mami
1: me pa cho bebre.